0: me tu mi nan ya ne evra ko benku me tu mi nan pe ne evra benifatu mi say yes be ma ye mre yes em ketwa
1: this is plan B
0: arin je bu jan ma sa wa ha we bi ntu aja se aruti sika no se ne tie bi ekura wo no bla gana me stores na be ji provisions ni o ma bi fa gogo chobos mu na yo no nkakra kra dan ni adwan nan so a na wa kwa kwa to aso chobos ni mo e bi bi atumi awie pe emu mie no ne wo ha wo ma ba na afin so rest emu ne yade a e de pa e ya bi gogo ye mo no pa dwa mre jina so sa pinchi come on come on if you've got nothing kai na chane so say